ɔfrɛ yɛn bia ma yɛfɛ ne onyamma no ɛsiane sɛ wɔ mɔkono wabo yɛ kɔkɔ ka me ho na yɛmapɛkya na mensɛ wo ɛ awurade nhyira.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gugure mbebi kura. Sia! Hey! Ayasem. Haja bibira tuwe gugure.

no na ye ti ye ti kumni mo wo ya sa wo dia wo ti mo na sa na ye ti ye ti kumni mo wo ya sa de kunyu manyi nara adawasi.

0: sumpa sumpa
1: na obi ahu and into what is so be na no ayede and any evil pronouncement
2: Jesus
1: obi aye against your life
2: Jesus
1: and ne sa pronouncement ye cut off from
2: amen
1: asem biara obi bie na no aka
2: Jesus
1: ye ka se obi aye pronouncement jinawa o sese niema
2: Jesus my God
1: hallelujah
2: amen
1: ye be small bit se bodani de bia bodani ba be fa politics wo dan na adwuma nanim de bia sa bodani ba kwen monday bia obeba wo shop nanim ba peke one ayi enwura afiri ho
2: Jesus
1: emere bi no bi trim sa de ka se motia from wala ya bono e binim ne tim tina ba bi kanchia na tam frama na bo nti gada gada politics na ni sa ne mwura wura nyina de kosoro soro soro soro o dare tibia na wa peke ba ko unya peke ya na se area ho fortune ni nyina no wa peke
2: Jesus
1: no a picky and awurade nyankopon
2: Jesus
1: emo wo ho by my
2: amen
1: bese awurade mo wo by my
2: amen
1: ba bi obi ejina kasa enye juma wo so
2: ewu yesu
1: kasa awurade
2: awurade
1: me de me hunu obie na no akasa
2: obie na no akasa
1: omoni biara
2: omoni biara
1: obie na no akasa
2: obie na no akasa
1: etia mabrabo
2: etia mabrabo
1: etia mi yiye
2: etia mi yiye
1: etia mapomuden
2: etia mapomuden
1: ewo yesu dremo
2: ewo yesu dremo
1: sa na no asem
2: no sa na no asem
1: awurade mane ntofom
2: awurade mane ntofom
1: me kato fom
2: me kato fom
1: me kato fom
2: kato fom
1: ewo yesu dremo
2: ewo yesu dremo
1: biwa no bombai
2: badada badada bosha
3: Rekabadabat, yandabadabat, yandabadabat, rabat.